nyina aya redia odia modia o tami wa o presi da ko fi fri so ma sa te mai.

0: ebinom anya me ye kawa ano re show on sa na edru ba bi na so o yini chefia na asabato na yendia ya sunya me ya wati ye mu
1: Yesu
0: I know that, baby, I'm a

chiram me po. Na efa grana me mwa free baba. Me mwa free asa for radin.

wasak sa lalo kung mabating mo sa kanin yung frak na di pagdilan sa bating mo sa diyan usama mati mo sa mga hula detya ang pagkumas sa mga hinali ang ganyan yung tuwasan ang payang

0: o sa fo bisma e ko bi bra ba bu e bi ye bra mi e te hu ba bi mo fo ma bra ba nko e pe ti ti be bre o bu nya bu bi e ti be bi era a bra den na mo so ka sa ti ni ma ti be ka bi ti e wra di ma e wi e bra mi
1: mi nya e ya no kwe na so bi e mi ni ni sa o di fu bi a ni wa ka ye na ko pa isa se wana wa so wa ne so a bra na wo ko mu bu no Womra or no radin chain. I've been up a radin.

chenam me po. Na eva grana me mwa free baba. Me mwa free asa for radin.